sene Australia, lima lima sene America, talad wa tasi sene fiti. Ya tupisa mole wa talafa su fitu sene, tu maupia talafa fitu sene. Ya, nole pa angatonga tasi tesi mole lua faal pa angatonga ili so mertua. Ole yeita tu fale tupe iye si ilunga le rate mole suingo le tupe. Ya, tasi tala ni usila, maulo tupisa moa, tala fast full mole fitu sene ili aso nei. Ya, maalo lava le anlofa ina ya inga isa moa. Se maile ava noo famili anga wa soifua. Moele soifua ne ya sofa talfatu por kalame familia lo was soifua tu mo perta tu imeli aso fa na at samoacapitalradio.co.nz ole tu sfai tau le solo mo ele kolose tolu fo pelus folu o tolu fa na e o tolu fa longo e o tolu matua i me uma wa ole me mali ele ai le ali ya o tua mali ai le ali pe fa longo fa na i matua yo ya ye isi va nga ni te wa wa se ai e ma tu va na u ya lu nga le ma li le li mena a o nga ma tu e tu tu sa ma le fina nga lo le tu ma le upo le tu e ma li la i le li ya ma lu ye tu wa se fu o tu na se fu le ya so ya pe se ni mo tu

Ya talo falava o smel fa fongo le vava ile itala fo yo mele tupu lo langi ne yaso o tato o dia le aso valu le masina o ke topa. O le sasole tau sanga e tasi fitu ono sifunu mana iva. Tasi fitu ono iva na tau nuua iloa ia pina tula wile ele lo le tangata leo Captain James Cook. Ia moritaimi mo mua ini usila ele nuulea o ti rangi a kaiwa. Ia po o I le nuulea o poverty pay. Inalena, Taunu Yai, Yeltamatale, or Penatula with Ele, Lord Captain James Cook, he so in Usila. Oleaso late, Tausanga, Tassi Valu Fitus, Fulmartassi, a Luaso Nayse Mutele Lava Tono, Nulio Chicago, of a former my Oitono Chicago, no Mule so, ya Pea Male Valle Luasel out told Selautanata, no Mali, Liwayaso the late. Oleso Ile Tausanga. E tasi iwa fast fumal tasi, tasi iwa fa tasi. O lele iwa ifato anga le nuule West Coast I New Zealand nei, nona swafa o Stanley Graham. Na o atua li leo leo e tamufa ya vesea ma ise fana lo ya te ia. Ia na ia fa o elma liu I nele leo leo se to atolu ma li liwa I leo so. Ia ona faya I lo leo tu linga. Ia fato a mawala tangata nei lea so lua se fulu o ke topa. Lua se fulu o ke topa. Na maliu ina ua fanaina la uia, api olea so lava ia na otu ileo leo ta usanga ta siifa atasi ya mailifana. Ia enofu mtafana ileo leo to otolu, ile nuulea West Coast I tonu lava ni usila. Ole so ile ta usanga ta siifa fitus fulu, na manu maa loa ili tangata lusia lea ya suwafa ya Alec Kasney Sol He Tyson. Ile failonga mawalunga ole Nobel Peace Prize, ile tuulanga ta wawa onga. Ya ai ole fai longa maununga le lalulangi ya mana ia ile tautua ila tau me mawa ilo la tautau mfai tausanga umma. Ole asole nei ile tausanga tasi hiva fitus fulumale valu. Ole alii Australia suafa ya Ken Warby na ia fatu ina se matatia o se vaa pito sili na sawa sawa ile lalulangi Tolu se laus furfitu tesi male ono maila le sawa sawa ile itu la. Pe tusa lea male lima se laus furutasi tesi male tasi tasi kilomita ile itu la. Oto tono ni usawe lese ustali ya nufai ili tu unga lea nufatu wa litangata lea matatia. Ose vaa pito sili le sawa sawa ile lalulangi. Ole asole na ili tausanga lua afe male lima. Fitu tesi male ono le malosi ya sumafui ena lulu wa istasi ya itu o. O initia fa pe fo in Pakistan ye pe amle fitu se fulu wafe tangata na mali ni wa ya solle ma fu ele na lu lu wafe mali limba fitu tesi mali onno ya na fa ina ile tua o yo initia ma Pakistan ya o tatu tala ya e to ma wol fa po pongal te masani fa fta ila va Le taimi leo to iwa minuti ona tāne o le valu, to iwa minuti ona tāne o le valu, tāne o neyo lea stofi, a mano lawa le fola umanuia I lea tino. Ia eo fola ufa atifo tato porokalame na I tato paanga o lo fana olongo mai, so se itua lalulangi. Ia o lepa leo, lo fatele atu lava, ia tule tauri leo to efo iha woi mano, mana ia tele ia. Ia le tulanga o soifuanga o lo yaifa, ya maeva, ya milika, Hawaii, ya tutuila, mana ia. O le fatu ia le o nae sea mwe mai, afitaili mafuta mai. Ia mesi esi uso ya siatanga ke Roma, ya alo fitele atu lo mafuta mai Brisbane. Sunga ya mati mlango maa, ya meluwele ni ita yao. Kata alo fatu fori sunga, tau mani melfatu ya se ulata ulo ya ukilani, afitaitele lava le mafuta mai. Mesi fori sunga pa ilasi ili lomo yava, ya mahano. Ya tono ayo mafanfana ukilani ni itaimi ya mato Wellingtoni. Ia le mafanfana fe ulolo. Ya ole afanga solo le tato porkalame o nei on susa o nei le aso fitu o ke topa I o Israel ya nei le aso valu ya tato ni usila a fuole yo le aso tonu al nei le na mafu a ile vevesi le tula I mele temine ni na wo so fa yele vanga le ha masse fie fie na fa ye Israel tua o in Palestina ya le la wo tonu tau sanga le fa minatu le aso nei fitu o ke topa Israel ya ole aso valu o

tamaita aina latala noa ilunga le initaneti e talitonu leo leo o se tamaita aina fau mai ile poto fa faolingo masini po le AI le ana fau ngai le au tau fa avalea e feso o tai ai I lea tau lea lea na fela fua I meli maa tau lea lea maa tau le AI tamaita ai muli muli ane la fo I ai maana tupe na fau ngai tangata solitu la fono I ata e faa mata awai lea tau lea lea ina ia tutongi ina atu tupe na matua mafatia lea tau lea lea maya la foina na tupe ile tusi tupe na tu ina atu mapule ai leo laini na itu la talo na feso o tai ma lea tamaita ai Ole maliwa yo le tau lea lea fata si tau sanga le matua I au kilani ile lua fe lua faa. Watu ina mai ai se la pata inga mafautua ngai tangata lau tele ina ia mataala I mataa upu mafainga tau faa si se faa pea. Ole ingoa Donna Chase sa faa ngai na ila usolitu la fono e fiso ota iai I lea tau lea lea. E talitonu leo leo ele o se tangata moni e ingoa ya Donna Chase. Ayo se tamaita ai na fausia ele AI, ma faaonga e faasise ai lea lii, ina ia faa maasiasi ma mai lea tuai tupe. Faailoa e leo leo, o le tusi tupe lea na la fo iai tupe a lea tau lea lea, o se teo ngā tupe a se vaenga e faia solitu la fono I atonu I fafo. Ua faalawi loa ele New Zealand First le faatu la nganga o lato suifaipule mo la lato lisi, ua vaa ia inisio suifaipule fo. Itu langa pito ilunga na ilo oisi faipule tuai. O Craig Stobo, Matane Randall, ua mau anunga atu o latu langa ile fatu langanga. Na ilo Janie Markoft, Andy Foster, Dr. David Wilson, ma Jamie Abako. Itu saa ima palo tarata mai su isu inga lele tio New Zealand. Ua faa maui na ile lango lango mole pati ile se fulu tesi ma leono pasene. A faa ye faa pele ungo le palota. Ole a mau ele pātini faipule po ono foe se fulu tolu I tutono ole pane mene. Ole faatula nganga pe ono faalau ilo mai numera tasi wawasa manaya Winston Peters, Lua Shane Jones, tolu Casey Costello, fa Mark Patterson, lima Alfred Ngaro, ono Michael Laws, fitu harete hipango Brownlee, valu Craig Stobel, Eva Tane Randall, sefulu Janie Markoft, sefulu Tasi Andy Foster, Dr. David Wilson, sefulu Lua, Jamie Abako, sefulu Tolu, sefulu Fa Jamie Klein, sefulu Lima Tracy Coxhead, Ron Mark, sefulu Ono, Jason Herrick, sefulu Fitu, Esta Tofilau Te Vanga, sefulu Valu, sefulu Eva Penny Gaila, Lua sefulu Elliot Ikilei, Lua Tasi Vicky Ho, Lua Lua Bernadette Soares, Lua Tolu Robert Cookson, Lua Fa Mark Anio, Male Lua sefulu Lima Oli Smith. E siria malelua afe tolu se launu fua ngai mafayo na faya I paalota ile aso fitu ano vema. Ua failo mai il komisio fainga paalota. O leono sful fitu o ia no fuanga. E mo ila atou e tautatala ile ngangana faa Piritania ma le te reo Māori. E ono no fuanga ole aia I tangata e fisosoani I tangata ngungu malongo noa. E faaonga aile sign language. O le aia ino fuanga fai paalota e afe ono se lau fitu iwa. Ua sao nia ato atoa ina ia faingo fieo na faaonga e tangata. Ta uma fa pe fo I mano fo nga e tolu o le ai ai taimi fili mu na sa no le ofisa sili o fainga pa nota o no fo nga fa ai pa nota o le afa tu I no fo nga ma sa ni ona nga I ai tanga ta ya so uma e ofia ai community halls o a onga tau langa fa tau o fa le sa university mai sino fo nga mo o onga maulunga Fapea maraya Māori, ena ole lua afe tolu se lau se furulima no fuanga, e tatala ile aso lpalo tatele le aso fitu o novema, ole aso lua se fuluono o ketopai a matayo na mafayo na faya palota, le aso le aso so oma le aso etapu ni ai le resitala. O tangatanga se ngase lato te le fa ilo aina I fo maina lato fa o ngaina fwa la au po otui e fa pa ua I pauna. Au le I faya se tau tonga, e ono fea ngai mania a fia nga matu ya. Ua fa ilo mai se su esu inga fo. O tangatalo fa o ngaina vai la au ale GLP-1, e fa ase furu tasi taimi e mawalu ngaile la matia or soi fua malo loina. Mai mafayona sawa tuai mea ai tutonu o alama nava mamama po ole pulmonary aspiration e ono maliwa I lava. O atu ina mai ele ANZCA se lapata inga fowi tangata ngase ngase. E faa pea e taa wale faa ilo atu po o faa o ngā fuala awe faa alusia I pauna e peo le Ozempic. Faa pea isi fuala awe le faa tanga ina I New Zealand po o peptides a ele I faya se tao tonga. O nai onga onga ni afia ngai a afia ai, pe a faya ni ta otonga a ototono le tino vai la au ma fua la au. Ua tele vavele si iti au lfa onga ngai au se talia o ia fua la au, ma etu sa male lima sa la wafe tangata lo fa onga aina ile taimi nei. Ole atapu.

Niele ala laupapa ili State Highway lima sful tolu I Waihenga I Martinborough ili vao leitu laiva ili tae ao ili tolu ili awa uli ole asoma le asofaraile ole atapunia ina ia mafayai ili au faingaluenga ona faaungase masini e elia ili palapala ma avesea I ota ota olo faaputu ya la vai mai iti munga mamafa ili faa iunga o setema na taua ili suipule nuu Rob Taylor lona popole ya afianga ole tapunia soo le ala laupapa e au fiai fuafuang nga atangata fai pisi nisi ile nuu. E popole fo I Taylor ona o taimi fai ngaluenga, ai mai seo le faa lua I leo na tapu ni ale ala laupapa I totonua le lua maasina. O le ala laupapa ua se lau se furufata usanga talu ona fausia, ma ua tele ina tapu ni ale tausanga nei, talu le mamafa o timunga mataafenga, ele ngata ya fai na I fuafuanga la au fai pisi nisi, ai ole au fai fatuanga kamupani la uoloa tangata fai ngaluenga o turisi faa pea au au nanga mua faa lave lave fa fo sei ole mafua anga le wanga lu lu fa tasia ile pole nga nu wa wa rapa I saute Martin bro e sau nia se fo fuanga ma se mata upu fa pisini si mole sui o la la papa I wai henga pe ona lipotia Ua faa leao ngā ina lila isene o se tau lea lea skula ti. Ina ua faa mao nialo na sola ese mai mapamu penisini e au noa male tutongi ina o penisini. Ma ua faa leao ngā ina fo ila na visa e mafai ayo na toi nofo I niusila. Na faa leao ngā ina lila isene skula ti a Girlene Pahia ili aso luo le vai aso nei. I se faa iunga a Trish McConnell o se tangata su e suetu to atasi mo la isene faa skula ti. Na taa ua leo leo. Ua leto e talafea ngai ona avea pahea matangata whaingaluenga faa moemoeina mole pui puinga. E faa iwa ona sola ese lea tau lea lea mai pamu penisini na utuaila na taavale. E au noa male tutongi ina talu maite se malua felua lima. Na iwa ina e pahea na solitula fono e tolu ole ngaoi. Na faya ya te se malua felua lima faa pea aperila mame ole tau sanga nei. Ita alonga. Ole ale mafayona ta aala richi mo onga mafehi fini anga nofo. Ile ta alonga mua mua male wallabies mo le ipo le Bledisloe Cup ono manu anga. O fini anga nofo na faa manu alia ita alonga le NPC leana ta aalo I Bay of Plenty ma North Harbour. Mai se fululu aso lo faa saai ona ta aalo. O mo unga na faa inalo na vai tole ninga ili aso lua. Pe ona lipotia mai ili so upo ale orpeleki. Ole asu tūlanga chei fi haki mai le Crusaders ya finanga nofo peitai. Ele I mauti noa se fai unga pe ono avatu se isi e sui tūlanga ya mo unga. Ole se furu minu te te ele fitu ila fiafi ole asu to na ile ta alonga mua mua le orpeleki ma le wallabies. Faya lea I iren paki au kilani ma ole a failo mai ele faya ongalana au ise taimi ole aso. E fitu atu nuu e au fiai initia siya mani makata o loo tama mo e fia tari maalo I taalonga o le Summer Olympics ili lua feto luono. Pe ona failo mai ili komiti mo le Olimpika. O Hungary, Take, Afrika I saute, Makorea I saute o loo yai I vaatala noanga mua mua aile I faya si se I ya mati o le tausanga fong. O katana tari maalo ili ipo lalangi mo le soka ili lua fia lua lua. Mae faa lima ona talosanga instant bully take e fia tani maalo I taalonga o loo fina ufo I Afrika I saute e fia avea matunu u Afrika mua mua e tani maalo I taalonga o le Olimpika. Tala fo wia mairisi ufofongo le lau mua mule ni vaenga le tae ao.

0: or kulupule na fa'avae mai Texas. Ile tamaititi. Ma fu'a ngai lainga ta'u kulupule ole 764. Ona ole postcode nga lat a Texas fu'i lato ole 76401 fitu ono fa'a o tasima le fitu ono fa'a o dua. Ma fu'a ilan fa'avae kulupule na ole lato wala fa'anau naunga. Ia taket ka maikire ka alo online. Agai sa'al ta'a longa lele Roblox. Ona fa'a falling a mai leo la to ni wole le lau tata alo. Ae fa'a i uane. Ua fesili mai le ye tangata kulupu ne. E pu'e atu ya la to watape a fa'ape wa ilo wale le yal fa'a wonga. Pu'e mai to wata. Ie fa'a ta'ala na ilo e ta maiti. Onga le wale le ua. Ma na ye la tuta tala wanga.
1: Umasan.
0: Pu'e pu'e a ata. Fa'a solo mai loa ina. Ina sawa masawa yam fa tu fa mai ya la to wata matanga wa fa solo ido la ida na control mai grupo le alta mai titi na ole ngol grupo le 764 515
1: le wo mata mata to termine na to ya lapta inga ya sa wi sa o
0: lapta inga la grupo na awone i ya e lole le afiang alta mai titi le grupo na wa amata na le sa wi fa fo mal postu wa amata na le sa fo na le wa e fia fia kulupu la wa amata na le sa wi fa fo mal postu do wa amata ona ele fia ai wana ale wa le amata fo na le ma mulu e se la telefoni
1: wa fiu ya ya
0: amata na ele lu se mal computer wa amata na na ele moe ai fa tali tali tamai ti se mo moe ma tu to e puno en un telefoni fa tante mai tu sei mo mo e ma tu puna no computer o ha si yanga la na o na matau dia ele to atasi se ta mai tu se tanga tor kulu pule na se ta keringa ta mai
1: hotel
0: hotel online o fa tu anga la a fa pe wa ba ai suinga i i ta mai tu wa ba ai suinga i o le fa ina pa u ese lan telefoni o le fa wa wa ta lokalan telefoni ia tala tala noi ta meti longo leo leo ma longo ia le ia ia ni specialist meta wa mental issues o le te leo le afianga ta sim tu fuo kulu pul nei mo le leo na ita to sa lao
1: o na wa
0: a wa la fo wa wa ai ai mai lo leo leo le nei kulu pul lo langi a to la fo wa we ai ai leo leo so se va ngal lo langi
1: sa leo te fai tau atua i le talanga pe lua fe lua tasi e pe ama lima sfuru la tau members i ana loka i leo leo sa o le ya fam talanga umai te tō lolo wina wa matau na fai loa ina Australia wa kata wa ini tamaiti na wa matau na afia
0: wa yai tamaiti wa afia i nei wa matau tal noa i fo i Australia pe tai e yai o nai tū le lei e yai o nai tū le anga o le fa lau i loa le kurupu nei ona la ole wing ola utala a fa te tala no ai e fa lo ngoi te mai ti e ma pai ona o e su e mamana na o e joi nai tru kulupu nei se ina tu fie go but on me a fo le le a ta sim tu fu e me fto ina wing a fo le le e ala na tu i ele mol ta fa le
1: ma
0: tu ya mo ya tu watu alo li mai tonu fa me fie i do le fie i do anga fa fa me ele message mo mo ta ole fa into ta ofi
1: ya that's up mo
0: ai o se pui pui nga tele mona ia tatou whanau ia le kulupule nei ai lolo suinga nao tamaiti a matalon kala noi tamaiti a ulfa siya ma ulfa fe tamaiti tala noa fa apele pele ia ina ia mafai ona matua sa sa amai mea la wa leva na afia tamaiti ti kulupule nei ona mafai nga lato wa batua ta ato tamaiti mafai ia mtau ili eita mafai ia ina lato ata fok ata tulou laba ata tele no noa
1: fatau dia sa mana o le la mai fa na tinga wa o te lo fo ye le wo fie fie le u fa so mai ye o le finga fo la wa le ilo o te dia so we see the e te ilo le kulu pu le tau le fitun fa ye si va ila pe ilo ai lo lo ye fa ise fa mtala mai la mana ye lo fa so mana ye te
2: ni fa lo mo mai tamata
0: o le si me fo le ile kurupu ma afianga ona si aki le telefonia ele setting o le telefonia te alu e poloka ia vaenga ia
1: ia
0: sa ia te ola ia poloka la mea o le telefonia lo fa la uta li polo o fine e ia la le setting o le telefonia le ilo e te maiti o le setting a e fa ingoa o le deep setting e matua ilunga na le ilo e te maiti le setting o le telefonia e la te ilo e wala to poloka na la wa e poloka ina

0: Afianga mai le avipese le faifai aso Serenade ina ua toe valu minute o Natale o le tūlai sifulu.
1: Alo, ya tatanoe nei tano tanonga o nei sifulu lua le lau maile au le Manu Samoa.
0: Oh.
1: Ioi. Ae me tawina nei teimine le Manu Samoa.
0: Yeah.
1: Te leo tamaiti le lei le uanga wa amo le Manu Samoa.
0: Sao le
1: lei ya. Ya pangalia, ele o yeis tūlanga le lei le vao le unimane malo o peona. Fa vai le isi unifou i Samoa.
0: Ya.
1: Te ua pona tia ele tamo fai o nei tamaiti.
0: Sao le lei. Po ye ni se tamil sanga fa moy moy il tatu man samo
1: mana tu o ne ye o fa to a ye po fa mala mai le world rock pilen le fa tula
0: yeah
1: o lo nga to no tsa usang mala fa ngol tsa usang le go sui mai ye me vole sa ye ye tu a mai le au tsa si ni si la ya le la ye le level le tier 1 le wo to what to in my fitilu
0: ya
1: le tier 2 la le ye tatu ya le tsa tsa va ma au ye le tsa to ye nga tonu yeah. Yu lai le Spain, yeah. Netherlands, mm. Mauma. E le lala toi faa wau fo ili.
0: Oh.
1: Mto lia yono au.
0: Yeah.
1: E le lala toi fisu ya ifu ila taalonga. Sfulu lua au. Le lau umana, pelau ni usila a. Ni umana taalonga Italia, Engelani, Ayelani, Mafalani. Le lala ta tau tua yo ya November. Pea umali play this loka. Tau taalola ma au lefa atali mai o.
0: Yeah.
1: O Wales. Scotilani ma engelani. Awi alles northern hemisphere, ya ta to southern hemisphere, ni usila la.
0: Ya.
1: Ya alman zamo, ya le ta uval ta msanga le ta uval fo tonga.
0: Ya.
1: Ya le la long minutes full of water to au. Ta si ya o atu to san for the work up. La piuni. Ya to e to long as to long lele. Ya no le tele tele ta to mai ti lele o ye ya le ta u.
0: Ane fa le tonu.
1: Ta u lo ngana lele mai ta to yu.
0: Tawana faise manlienga wa

0: Lumana Imanu, your father, who is Talon Lacapi?
1: Yeah, Saudi Leia. Talo Faistato,
0: Yoe, Mansamo,
1: Yoe, Mansamo. You are left for Nelly Licky, Night, a mighty Leia war.
0: Yeah,
1: Lotto, no, we are what? Yeah, purely Unialisato. It's a midtime natin. Ele Taulana Fatu to a nice statue, Unilacapi.
0: Yeah.
1: Ole, ya, ya, au manu, neva aliene, anna ya, au ye, matun, uye fietau vai. Tali malo ile olimpika tau mafan fana. A leo ye au ya atu nu.
0: Yeah.
1: O leo la atu fatasila tu tau ofonga. E fia tali malo ile ipo la langi lakpiuni. Lua fitau lima. Argentina, Uruguay, Chile, ma Brazil. A manuia la tau ofonga atu nu ye fa. O le tai mo mua le la fai lakpiuni the World Cup in South America. A ilo tatununga. O te le lopo lai me la te te ele yuni la ka pia lalala. O ale wafa yuni le la te ufatasi. O te lor me le na faine Amerika le soka le la wabwa kopi isi atunu. Rintali malo e Mexico, Amerika ma Kanata. Le vwe la wabwa kopi isi atunu. Ya, tau mufaye, tau vato o faine ya tali ya lato.
0: Te tuli leo, wale fala ulo ina atu te leo le la ka pia la atu yuni.
1: Iyoe. Yo, au ye, ye pela yu kuwa ima chile. Mato a malo losi yu la kapia au ye te imini.
0: Ne wote la infa ine, tato umanzamo.
1: Umanzamo. Ole lei ya.
0: Lei tupe.
1: Yo. Ya, ole tato au lela a fo iloa i, o nei leto i fo ina i tama mna i teine o i Australia. Yeah,
0: Australia.
1: E to a loto pulo ina i teine.
0: Yeah.
1: Ole, loto nu o teine tia. Ai vai lele lisi ole au lena mai a teine.
0: Yeah.
1: O teine umai eta alo le NRLW.
0: Saudi.
1: Le imasialo leo le sunga ya
0: Keleni, Keleni. Ah, meta ya Monica Tamai.
1: Na no malo Keleni, ma le ya talo si wa fine ya le o piki. Sa talo vol ta usanga le.
0: Ya, sa.
1: Talo Leona ya Wellington ya le lo talo liki ya le la talo fitu sa mo le World Cup.
0: Ma na ya te. Ta vai ya tua le vai vai ona ita mochi. Na ite le mana ita ma wa le sa malanga tua. Ya la safa man losi ya wale fa mo mo enough.
1: Oh wa tswe na pona to toso ma fo le ava ma fa isi filo.
0: Oh ya na na sa
1: ona. O me et e fiule le ma le vu e mo wel si la fia o tato. O mo o mia le tama ma le teine la ka pi ma to sta long. E ile na ka le na muli muli ai. O lo no tsai mi malo lo. O na me ai ai ma na va ye in.
0: Ya.
1: Ah ma le tsai mi kole ni ito tono lo so fa itu la o ma fa tsa tsier ka le na.
0: Yeah.
1: E sori lo eta to me ye fai. O le fetau ila ka ava pela le wa onno i tu la onno no form sa fa i.
0: Yeah.
1: O matua ummi ar te mi le a.
0: Na. Ya o fia fia le na isto mai tai na. O le wa o le lang va sa mo fa sa vidi tu piki a.
1: Na, na la. O ma keti ma sa vidi ya. E ma to yota fia fia i nei te nei ti ma nei tama ye fa si o sa mo. E tal sier tato au. Ya onno le tau te lo. Tau te tau i matonga.
0: Yeah,
1: and I move as well to Australia, yeah, filo to Melan Mona. Oh, Tato, Tongamza, Moale, Ola, Nia, Lucky, Kill, Lungi. You know, my
0: mom, yeah, Mr. La, yeah, Sam, Momatonga. They pull a lungy, like a pea lick.
1: Yeah,
0: Mopiale, Tongam Sam, where any Lila will all, yeah, Tamisanga, they pull a lung. Yeah, they will not to make a winner, I'm a tongue of his vote.
1: Yeah,
0: morning. Ah, leo tawaya tuwale wa maitan tu ifu aise wali iya inu ngola tu tawale. Sa hauni ya morning as fuck.
1: Ha, tumul tawale mfai lei pepa. Ia mao ele stala le palota. Stala le palota.
0: Ia
1: ole sketo la le a.
0: Palota. Ah, wali ngalo palota.
1: Ia fie fie le bolkapo la umane le stala. Fai mele fai le palota. Fai loa. Ia fa te aya le yo ole taimina. Ole fa so longa la yo ta longa tamma. Ola stofi ole vaso fowi amatai e tala Australia mani usila. Se fulu le po ola stofi e sulima. Ta longa lona lua, ole afe tau yei sa moa ma falani. O te kwata le valu le po ola so freile. Vaso le la sau. Aso fulu ono yo tui mani fo ini lua ofo to sa moa ma chevi. Ia
0: langa le me, tau no fai?
1: Tau vau vau anai ofu.
0: Tau no fai, tau ana ofu lango lango le tatu au.
1: Ya lo fai e ma le me yo fumai. That's so nice for fit to. That's so nice for fit to October Papua New Guinea mane panona. Ya ole aso to na I love it full po. Yo taimila Papua New Guinea mane panona. Ya ole loose fully mateli mane fies.
0: Yeah.
1: Ya ta longa le fai port Moresby I lo mo Papua New Guinea.
0: Yeah.
1: So ele pulo se fulu

0: So let's start a mighty. I don't know, wing a war for a little plan me a fight. Yeah, but I love that for in a fan now, lot of pena lato por calamio la onga sa, yeah, lato was fapitolas, lot of mighty la sane. Yeah, my sailing and wing of itan, if I onga sa, yeah, my low lover in a fire onga sale, le a winner or por calamia and I fan now, yeah, tapping a pena in a ma nail lato, lato por calame. Yeah, what a ma nail por calamia fire to mighty la sa, yeah, and of city there, oina we. Ah, oina oina le siva fa le ngangala, oina oina le talala, oina oina por kalame. Ya, yeah, I want to la male tadi. Ya, yeah, oi foi sesi o le ulpol, tamo tasi na oina. Ya, yeah, vai la ye fa ye la na la vatia ti. Oi, melea, so se fa ya nga so sa la o mafuta mo le tai mi ya. Fa malo atu ta pena. Yo, salo ele fa ngo fie fo lo tonga ruenga. Yo, ile oina por kalame nai fa nau e tapena pena ai ia le la tua sa fa pito ai le asalo luma nai nei ia fa malo fu ina ainga o lo alalam papa au ia tunu ma mau ia o lo anga ile le yaso mo le nei va yaso a tua mai lava le aso ngafua e rafo se le ni sa moa ia e fese oso ani foi ia ile to atele o tamaiti lai sa moa ile la tua sa fa pito ai al melea lona winga. Ya tele fo ina ya inga o e la fo tu pele ne yaso ya e mai se fo ya o va inga la isa mo e msaro la la la tu le kiu vo le le wa uma tu a umi ya le kiu ya o le tala ino se leni ya uma lo na tala la se leni o tu na fa ngolo mo isa mo ya vili mai lo e fa mel fa tai ya isi va inga le na la fo ina tu pe so so ani la sa o tamai ti sa mo o le fo ye fa ma tu sa o tamai ti ya ina ni si la yo e e te fa pe auto sa mo na o tole fa ile sa ta meti leve le fo e fe o lolo fo ile pisi o sa lo ta meti le ta pe na ima to ine ni sela ya e ma lo lava le ya sa le ya le fa tu ya fau ya la pua ma ya kilani ya ta se ile ta tu pa anga ma san ya o no mai mo mai ya o le e Facebook la fa ale le ma fa lwa a fa pe na lo Facebook ma ta auto to lungon fo u mi le lu multi ele os famalos tino na mena ele ia alfa yo Facebook ma fa lo lo fa yo fa fa fo ton wa ya pe fa de vacuum ma fa yo Facebook ya ma ma fo le ma ma ma fa ma male ia fale ya o nga lu nga umma fa malos tino umma la ma mena ya fa talva tu ni sunga ya vito ya manuia la va le necha ya yo sa ulanga fa tu ya sa ulanga ya manuia la va le necha ya ya ma uto umma la va ya mai mo mai ngol cha cha Facebook ma YouTube le necha mi ya fa malo atu malo foi ai fa ta lo fa mai la va ma e fa fe ro mai ya o lo sa fo na ta to program ya wa ile fa ngo fieru tango e ta lo comment na e la fo mai ngol Facebook ya mo ye la va na e pi fa ngo fie ni si pe o me fo ile le me fo ale le vole le ta le comment ma fe fa fe ro mai ya ma fa ta lo fa mai ya ma le nganga a to le ta to program ma le ta tua ya so o ma la va o le mo ta to o fie fie ah e ya te mi o le so fuanga ma le o langa e ya fe ai ta to ya ilu itau ya ta to vai vai ai ya o tatou faiaina e a tatou manu malo ai ia o le itutāu o lenā ia la tatou oi faafiafiaga e seʻi faaemo atu la le tama lea ia auā o le lau tatou tapena auā le ipo lalolagi i le tatou au o le fetu samoa ia ma le toa o samoa le amata lo aso fou a
1: Samoa, Mako, get quiet, somebody!

Ya ai le taina tu la tato pesele ya tu fa manatu tu le tato app ngangana sa mo ma nei fa tau le taimi nei ya umana o tau loto tama titi ya failan tau loto tono fale ya anga ya le tato app ngangana sa mo ya wa o ma tu tala I ngangana sa mo mi se lava nei fa na wen tu po nei tu no ya lo tau o la tu fa sa mo ya ya le tato app na ya no na tango he download download le ngana Samoa le app

e mo o ma ya fa matalanga e ila mo le a u na le e le tuta mo tau a e a betang we tala ya na sa o ma ya vainga na ya e nga mo na ya tatu fa na ya ma o fo na wa ma tau na nga lo fa sa mo a mi se la fa nga ina upu a tau wa mo le te mi ya o tu o na fa na ya mo na tu o tatu e na nga sa mo

E toi fata la fata la fata bopo ngā tala fō mai le si ufofongo le lau mua mole nei awa uli. Ua folofola le mai ngā fata upu whai ale national e lato te fatino ina sui su e ngā whai a fata fua se I mo fua la au fata sa aina mo tangata lo o maua benefiti sa ili ngā luenga po e lato ilungo le job seeker support ina ia mauti noa lo o lato sa auni ma ngā wa ai whai ngā luenga I se pepa o whai ngā fata vai na fata lawi loa le national na ta uai e tele ina mo o mia o na pasi le sui su e ngā mo fua la au fata sa aina po o le drug test I le tele o ngā luenga I New Zealand ina ia maua betu mauai se tangata I se ngā luenga O lea fuafuanga o se vaenga o fuafuanga e lima al vaenga fa upu fai, lea e tau lai e fesoso ania I tangata ina ia mawani ngā luenga, ai ia talafianga I fo I mga fatia e tangata tatongi la fonga, pe ona fa alawi loa ili so upu ale national mole atina inga maanga feso o tai Louise Abston I para para umu ili tae au la stofi. Fa alia e Abston, ole a amata I le sifulu afe su esu enga mua mua I le tausanga, ma ole a fa atuputele ina I tausanga o lumanae, e tusa ma le tasi tesi ma le 5 miliona ta la I le tausanga, e fa alu I lea fuafuanga, ma ole a fa atupe I le vaenga atupe ua